babu amole. Isan mi ba bori okan wa. Nigba na ni agbera ga omi ba bori okan wa. Olubukun ni Oluwa. Ti ko fi wa fun won bi won de fun yin won. Ọkàn wa yọ bí ẹyẹ jáde kúrò nínú okun àpòyẹ. Okun já. Àwa sì yọ.

Emi fi omi ki be si Oluwa. O si gbo mi lati oke mimo re wa. Emi dubule. Mo si sun. Mo si ji. Nitori ti Oluwa ti mi leyin. Ogo ni fun baba, ogo ni fun omo, ogo ni fun Olorun emi mimo. Yo ti wa ni atete ko se o nbe nisisin be ni o si ma re ni igbagbo aye anipekun.

Aya wi bo si se, aya so ko si. O se wa se nkan to fe se ani nkan rere ko se pe ko se nkan buruku nkan rere to fe se ni o se se kayiri ti e kan ri wi.

Gagawin po po yung dadaling kalisyon ang panyin. West Radio 89.3 FM. Ang gagawin magbebe.

0: ni dondondondon fẹyinti adupe won momo wa lo si koro aye bi won je je tana di awon abiyomo ni agbaye olorun na ni ogba kokoko bayi loju araye le mo wa jugbo olorun ni ogba koju won mu wa mole abiyomo agbaye oro re ti etu ayo aye ogba yo lowo re gbogbo ile pariwo go go go go go go go go oruko mo ni jadu omo pastor fake yema na baba labiyomo le mi je mama baba ye ma gbori ro senu re o anti brother wa nkan kan se o bo ti wu ko kere to ma ti ju ati bere ni bi kan o nitori eni tere ji tere loja nku isu tere tere ni dibu ore wa wo to ba dile ni ro re so agbo kekere o gbodo beru loluwa wi bere ni bi kan leni anti ma lo kere o mo ti re ni to bere ni bi kekere to pada di ilu mo ka o but that is start to jeje paris school yi o de wa ise kankan ko mo iwe to ka yi nitori bi owulo leni yo pada wulo lola bere ise kekere ye mo won te ni kan fe so iwe sakara ye ori kerin ese ke wa ni ke ba mi ka soke
1: e ma se kego ojo un kekere
0: iwo je ri wu ko bere nkan kan ko wa je ko lorun ko mi si bo se nbere kekere yen loruko yesu odi nla olorun so di gbigboro yo bo mi si ise yen eni ti o re lowo to fi bere kekere to fi pada di lo olorun ma ran si o ologo omo nu leyi ko ni sagbejeun omo to fe lojo ayele lori e o ni padanu re mama te owo atelewo ni ki tani je wa jere omo re omo a se fun oje ayo lo fi gba ire re o eni eleni oni gba mo lowo oko ta ba so mo pe loruko yesu eleni ni afowo ara re jerare owo to mo re fi se pelenge pelenge aye oni gba lowo re oro iwa to mo re lojo aye ko ni din yan poyan rin gbogbo omo re je fe te ire ayo bayi yo koje yo fi mo o omo re oni toju le mole laran to ro mo ori loju loruko jesu oju re ma rire ayo omo re laran to duro mo ori le ti oti re ma gbero yan ayo omo re laran to duro mo ori na ni mu loruko jesu oni gborun ara re tomo tomo laran to duro mo ori lenu oni je koro lori omo laran to duro mo ori lopolo loruko jesu opolowo ni doba laran to duro mo ori ni irun irun wa ayo ni fatu tabi ki lekeji ma gbo oya ojo ayo re oni ye yo godu irede o ayo de igegade lori omo oya wa layo o to na ga ko wo to omo ma mule olowo bi yo godu omo re oni sewon bi yo godu omo re oni ra ko ba jesu oluwa wa eri meji la ma sare gbo ni sise tele
2: omo mi kan ko gboran si mi lenu omo 28 years de ni o ti lo si ewon le meji
3: jesu
2: oro ti o kan lowo ti o kan lese
3: ewon bo
2: ilaro prison lo lo
3: le meji
2: be ni
3: a se jade sabi omo to n gba mi ninu ile ati wa atomo re ati dile wa a ni rogun akoba o
2: amen ngba ti o tun wa di december ni mo ti gbohun egbeyin ise orisi merin ototo ni mo fi siko se mo ran le ro le iwe o drop out mi o wa ri o wa sako le lati december yen o ko wa pe mi njokun ni olohun wa ni kirikiri kirikiri
3: kirikiri
2: mi o gboru ere omo eko ni mi lasa maga lan ba mi si
3: yo
2: won na be kan ko ma wa joko lodo mi o ba ni baba labi amo kan wa mo ni mo ma ngboro won oni kin ka lo church won ba se de be bayi baba ti nriran ani wo to mo e wa le won to mo nja ilamu iwo to ni simi ti o su ko mo de loro wa ri simi o aye o ni binu e o se ngbadura yen be ni mo nsa mi ni gbaju olohun ate eyan bo se pe mi ni je wa o ba ni won ti dahun sile o ba ni
3: abiyama ye nsa mi loruko jesu aye oni fi omo re da mu
4: amen
3: won ti tu sile abi
2: o ti fi sile
3: lati kirikiri
2: koda bi mo se soro yi ajo wa sibi bayi kodri dami lola isola
3: oruko te pe yen olorun won ni pe logo ewon mo
4: amen
0: eyin o le gboru eleyi ko ni olorun o si aisa eri ti o la omi leleyi wo je gbo keji na mo nbo
5: ọgá mi tí mo kọ iṣẹ lọdọ wọn kó tó di pé mo wọ sùkúl agbẹbí bẹẹni sá ọ pè mí lọsàn án pé kí wọn assist wọn nípa wọn náà lóyún kan ìgbà tí máa débẹ so lady yẹn oyún tó wà nínú ẹ ó ti lé ní ọdún kan àtàbọ.
6: bẹẹni sá
5: oyún yẹn ti lé lọdún kan àtàbọ a ṣáà ṣe prayer kan báyé ṣe tán ọmọ mu díẹ ó tún stop. Mo sọ fọ́gá mi pé mò ń bọ̀ mo fẹ́ sáré lọ jẹun lé ìgbà tí mo délé ọkàn yẹn wọ́n sọ fún mi pé mo rò ó wo bàbá lábẹ́ amọ̀dá ni tó bá ń lọ a ṣàfihàn owó yẹn pa wúmà yẹn níkùn ko pe sigba yen bi abi after 8 omo sham uma yen bi mo laya talafia
4: hallelujah olorun baba olomi omo
5: hallelujah
4: ise jesus
5: da ti uma yen bi mo ton ba ye joko si tata ngba tegun ni ko bi after 11 omo kan wa wa won ni awon ni iya yawo to bi mo sodo yin la ale ana
6: o ni iya yawo
5: iya yawo eni ti opo e kokko fe
6: okay to kokko fe
5: ki le fe won ni eri okan je won gba to won pada gbo pomo obirin yi bi mo ni ale
6: eh ani kan e to wa ni je oku to nja
4: oluwo
6: leni leni leni leni leni olorun gba gbara lowo re bomba
5: mama e wani omo won ni oku e fe tele
6: omo ti e lo ye ko fe
5: lo kokko fe to je yale ipo opo e ma ma treat o ma nu omo ye ko to won de bi ni yin won so pe ogun to ja won fe ko ja omo won ko foriti ko ma fadura won lowo laarin opo e fi ma treat e pelu nina yen dedi yen ku mama ye wani awon so aso tele sinu aye omo okunrin yen to wo gbo mi je loju awon pe eyo kan soso to won bi loku yen ipo won so nigba yen wi pe to bo je pe iya ni omo won fi je ki olohun ko da sugbon to ba ki se iya gbogbo omobirin ti o ba fe won ni bi mo sugbon to ba loyun won ni bi
6: oro to duro de ojo ayo ma re
4: o su joko
6: so joko ni abo kunle oro yen
4: yes sir
6: abele mu yi pada le ri
4: o mi do
6: kabiyesi olodun mari o so be
5: beni sir oni kan to je ko won wa niyan ogbe nu lo je fun ko omo tohun ti ku
6: so eni to lo yin yen to bi mo ko fa ko bi mo
5: be ni san o nkan to bo se ri la re ngba to omo ti e ku lohun fi so aso tele buruku yen
0: mama ti ari ba le ma tele ra won bayi iwo na wa wo ru eri ti so ojo sunday ma bi o ran si bi kedere lojo juma ni sa wi pe awon asiri to ba dunu so ji yen awon asiri to ma pada bi yanu abami ni aisa asemeti la na fun emi ati iwo lara asemeti fun emi ni wi pe gbogbo kan na ni ki je ki firu awon eniyan lati gbadua ni ojo na ki kede lori gbogbo radio pata wi pe tu sile nbe fun awon omo lori to ba gbagbo ninu jesu wi pe ona ogoji na teyan ba ti fi ti jesu si now asemeti teyan omo lorun ni wi pe ko wa gbogbo ona to fi ma dori papa yen ni ojo sunday ko de ma bo pelu gbagbo re ninu jesu wi pe ogun to ti jile sinu aye awon omo wa wi pe wara lo ma se ni ose na asemeti keji ti eyan omo lorun ni wi pe kekede fun eniyan 25 ororo majemojo ebi eyo kankan ni kan fun abiyamo kankan rasi ewa gari gbogbo e na ti seto wi pe won fe fun gbogbo eniyan pelu ore ofe jesu kristi olugbala atuma dawo eyan loko wo gege ba se ma nse wa ri re gba o pe ti mo ti mo wi pe otoke bayi lo wa fun ni nbe bibeli wi pe alabukun ni fun awon ti nbukun ni ko si ore to da lori omo lori ara re to gbe o lo ma je ki gbogbo eniyan se bi agbara re ba se to leni ko si bo je ba kere to ti o ye ko fi ranse koda ko je tene ra ni iwo gbiyanju ko se atori kan se kan lo lorun o be se nse owo ni ta lowo yin o na ipade epo ni ola je sare ran awon omo lorun leti ki ago mesan to lu lola ni gbogbo omo lorun yo ti di ori oke ti nbe ni ifo yen ti gbogbo niyan ba ti mo jejo ni baptist la ma mu wa ti je oyin bole ni bus stop to wa ni ifo ni ogun se ni bus stop ye so fa lokada kan gbe lo si church amo fakeye ago mesan ni o wa ri re gba olorun baba alabiyamo o aye lo wa
7: hello hello prophet 090-6057-1110. Fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí, ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí, 30-34-34-77-14. Lẹ́ẹ̀kan sí 30-34-34-77-14. 1-4, Fakeye Emmanuel, lo ma gbe jade, First Bank.
0: Abiyamo, how ni ma bo jemo?
8: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
9: The time is 6 a.m. from Wells Radio, 89.3 FM.
8: your preferred wholesome radio.
9: Lati ikoni konga agbomobe girege lago mefa idajilu.
10: Hello, good morning. Here's the headline news on Wales Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching you live from Wales Broadcasting House along Alafi Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Toluwaleke Ali. Federal Government inaugurates the Digital Government Service Portal, GSP, for ministries, departments and agencies of the government, MDAs, to enhance effective and efficient service delivery across government institutions. Federal Government appoints Inter-Ministerial Committee to strengthen the country's agriculture quarantine system, improve biosecurity, expand non-oil exports and increase Nigeria's access to international markets. Presidency officially pegs Nigeria's housing deficit at 15 million units, adopting new global housing standards to guide policy and accelerate access to affordable homes nationwide. National Assembly Service Commission, NASC, confirmed the appointment of Mr. Ibrahim Sidi as the substantive clerk to the House of Representatives. Oyo State Government verifies the arrival of the two surveillance aircraft it acquired to strengthen security operations and enhance intelligence gathering across the state. Ukrainian President Volodymyr Zelensky holds closed-door talks with United States counterpart Donald Trump at the White House as Kyiv sought new diplomatic and military support in the fight against Russia. That's the headline news. Join us at 6:30 a.m. on Perspectives Unlimited. For eyewitness account, call or WhatsApp Wales Radio Newsroom on 0916-893-2000. I am Toluwaleke Ali. Thank you for listening. God bless you.
11: West Radio 89.3
8: FM. West Radio 89.3 FM. Ikani kanga agbemagbe to kun fun mi ogbon imo ati oye ti akale si opopuna Lavia Avenue Olodale Estate Ibadan. Temi tope Olawole ni oruko temi. Ijoba apapo se ifilole oju opo ori ero ijoba ti a mo si GSP fun awon ile ise ijoba lekajeka lati sito ero lagbara olokirin ni mi ise ijoba. Jákèjádò gbogbo ilé-iṣẹ́ ìjọba. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ṣe èèyàn sípò àwọn ìgbìmọ̀ láti mú ìrólágbára dé bá ètò ọ̀gbìn pẹ̀lú kíkó àwọn nǹkan tó yàtọ̀ sí epo jáde lórílẹ̀-èdè yìí àti mímú àfikún dé bá ìrẹsẹ̀ wálé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́jà àgbáyé. Àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ilé aṣòfin tí a mọ̀ sí NASC ti ṣe ìfìdímúlẹ̀ èèyàn sípò alàgbà Ibrahim Sidi gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé ilé aṣojú-ṣòfin. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe ìfìdímúlẹ̀ gígúnlẹ̀ àwọn bàálùú àtọpinpin méjì láti ṣètò ìrólágbára fẹ́tọ̀ ààbò àti ìwádìí jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí. Ààrẹ ilẹ̀ Ukraine Volodymyr Zelensky ṣe ìpàdé alátìlẹ́kùn mọ́rí pẹ̀lú ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà ẹ̀yìn Donald Trump láti pè fún àtìlẹ́yìn tuntun tako ilẹ̀ Russia. Èyí lọ pé kókó ìròyìn tó ṣuyọ láàárọ̀ tòní ẹ pàdé wa láago mẹ́jọ lórí àgbéyẹ̀wò ìròyìn agbẹ́mọ̀gbẹ́. Àyè wà láti kàn sí yàrá ìròyìn wa lórí ẹ̀rọ ìpè àbí lójú òpó WhatsApp lójú òpó 0916893-2000. Tèmi tọ́pẹ́ Ọláwọlé ni orúkọ tèmi. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́n wa. Ọlọ́run yóò bùkún yín. Àmín.
12: Just another radio station. Wells Radio 89.3 FM. broadcasting from Ibadan, Oyo State, brings you wholesome programs for you and your family.

Assalamu alaikum masu sauraro. Barka da kasancewa a labarinmu na yau, ranar 29 wata bakwai shekara 2026 da muke kawo muku daga gidan shiye-shiyenmu Wells Broadcasting House da yana na a Alafin Avenue, Oli-Oli Estate, Ibadan. Ni ce da suna Stephanie Dom Ikimbe. A labarinmu na yau za ku ji cewa su shugaba na South da Middle Belt sun bayar da goyon baya na iyan sandan jihar kuma sun bukata su gwamnas na jihar ne su sarrafa shugaba na iyan sanda. Ya Adawa suna suka commissioner na iyan sandan jihar Lagos saboda an gan shi a bikin City Boy Movement. A labarun kasar waje za ku ji cewa mutane mutuwa ya haura zuwa 13 bisa ga masu ceto. Mutane suna kokarin aiki mai sauri bayan da girgiza kasa ya shafe Japan. Yanzu ga labaru a cikeke. Su shugaba na Forum na South da Middle Belt sun bayar da goyon baya akan halita na iyan sandan jihar kuma sun bukata wai su gwamnas ne su sarrafa da shugaba na iyan sandan jihar kuma su gwamnas ne za su bayar da mai aiki na commissioner na iyan sanda na jihar inda shugaban kasa yana nada da cirewa na Inspector General na iyan sanda. Wanda suna foreign din sinish sune Afenifere Ohanize Indibo Pan Niger Delta Forum the Middle Belt Forum sun ce anihi iyan sandan jihar yayi kamata ya nuna gwamnatin tarayya mai gaskiya. Kungiya sun sake kira ayi sabon constitution da zai kara karfin gwamnatin tarayya da zai kara goyon baya ma shugaban kasa da yana aikin gyara constitution da zaman lafiya. A jihar Lagos wani video da ya nuna commissioner na iyan sanda na jihar Lagos CP Tijani Fatai a biki na inauguration na City Boy Movement a Lagos ya kawo zagi mai yawa a social media. Video din ya nuna inda police commissioner ya iso wurin bikin kuma inda yana magana da mutane a biki da masu zuba goyon baya na shugaban kasa da sun sa su riguna da su hula da an sa abubuwa da su hotuna na siyasa na shugaban kasa da yaron shi Sheyi Tinubu. Wannan abu ya kawo goraye halayen a online wen su yan Nigeria suna tambaya abu mai kyau ne inda commissioner na iyan sanda zai je biki siyasa wen su kuma sun ce bai yi kamata ba saboda bai yi kamata mutanen taro su bayar da goyon baya ma siyasa daya ba don zai shafe aikin su na taro. A labarin kasar waje masu ceton mutane a girgizan kasa da ya faru a Japan suna aiki mai karfi bayan da girgizan kasa ya shafe Kumamoto Prefecture a Southwest na kasar Japan. Mutane 13 sun mutu. Prime Minister Sanae Takaichi ya ce ana aikin gagawa saboda lokaci yana tafiya da sauri
da za a samu a ceto mutanen da kasa ya tere su kafin su mutu. Aiki na ceto mai karfi yana tafiya a Aeon Mall a Kashima wurin da mutane uku sun bata da wensu guda uku sun mutu kuma a wuri Nippon Paper Factory a Yatsushiro. A labarunmu na yau kun ji cewa shugaban kasa na South da Middle Belt sun baya da goyon baya na iyan sandan jihar kuma sun bukata su gwamnati na jihar ne su sarrafa shugaba na iyan sanda. Ya Adawa suna suka commissioner na iyan sanda jihar Lagos saboda an ganshi a bikin City Boy Movement. A labarin kasa waje kun ji cewa mutane mutuwa ya haura zuwa 13 bisa ga masu ceto mutane suna kokarin aiki mai sauri mai gaggawa bayan da girgiza kasa ya shafe Japan. Jama'a masu sauraro mun zo karshe labarinmu na yau. Temiloluwa ajalani ya hada mana wannan labari, niche de suna Stephanie Dom Ikembe, semu hadukuma kuhuta gajia.

0: Oba to mo yu gbi ninu ikara won oba to mo gbogbo to si le se on gbogbo. Gbogbo eyin ara ile ni bi kibi teyin na ba wa e dakun e rajo e ba mi dupe lodo Olorun oba e kan so wi pe Oluwa emi dupe temi na o. Tori wi pe nipo kipo ta ba bara wa laye o di dandan ka dupe. Ibi ti mo wa ko temi lorun e se lati gba todun yin ti bere ati eri nkan kan se gbogbo e kan wole kini kan a se aja dupe mi opolopo awon eyan ta mo opolopo awon eyan ta mo lo ti deni akole bo loni amo awa ta wa laye ta wa laye ara wa o le mo to o le a le mo si nibi to hun wa amo e je a dupe lodo olorun oba tori pe emi wa wa Kwasi ni temi ba nbe bayi ireti si nbe o. Olorun oba to si nse obe yen ko ti ku o ndi aro. Awa ki yin logun logun an ki yin logbon logbon an ki yin lokunrin lobirin an ki yin lomode ati lagba an ki yin wipe e kasan salafia lewa se dada la ba yin. Asiku bi oju ojo se ri o e dakun o eleyi o ye nikankan sile tele won ma so pe gbugbu awa ta ba lomo kekere lowo e dakun e ja mo bora fun won amo awa agbalagba gan lowo iba o ye ka wa na mo bora o tori ah owo ategun o owuro yen emi gan ti mo ja agbalagba mu mo lara o gbugbu awa ta wa larugbo lodo ta lawon mo kekeke e dakun e ja bora fun won daada Ikani kan ga gbo magbe Welsh Radio 89.3 FM your preferred awesome radio ni e tin gbo wa ni osan yi eleyi ti akale si opopona Alaafin Avenue ni Oluyole Estate ni ilu Ibadan Ikani molebi akoko to je wipe ko si kankan nu awon eto wa ti o ko ni logbon ti o ko ni loye Awa ki yin si awon eto to je wipe e mo ni ka won omo ogo were wa kan mo sa wole I to gbe sori afefe irara o e le gbo oya e mo wole lo abi ke mu owo ke di won leti rara o titi wa ori be gbogbo eto wa lo nko ni logbon lo nko ni loye to je pe awon omo kekeke gan e wo le gbo wo si le keko lara re e ka san e ka bo si akanto eto yin eto wa edun okan ni osan yi pelu emi omo yin ololufe yin olaunmi omo layo kan aya won ni ile odebode emi lomo lai mi lomo la emi lomo kikan emi lomo muduru fun emi lomo tin rin ti ki sojo rara bo se nki mi niyan ni dile baba mi lohun eto edun okan a ma wo iriri aye lara idojuko awon eyan lojo kan ojo kan ile to je nkan edun okan fun won to je pe gbogbo igba ti won ba ronu soro na o je ntin dun won lokan oro to fe da bi ogbe okan nkan teyin o le tete gbe ko lara oro yi le joro to ti sele lojo to ti pe tabi to n sele si won lowo lowo ni yajo yajo ti won wo pe ah oro ti o koju si mi yi o bawo ni mi kin se eyan meta so wa nwaju mi bawo ni kin won se duro meji meji ibo ni mo ma donru la oro yi si awon agba bo won ni beru ba kan oke to tun kan le o tun ni bi ka gbe si edakun ibo mo fe gbe oro yi si lọwọ wo pe oro yen o ru won loju o so won lowo tan wa wo pe ah owo to ndu mi e ma je nti bo abi aso e je nsoro mi sita ka won eyan gbo mi e ko le ba mi gbe ko gba mi niyanju abi ko ya won ti e mo ba mi wa nkan se soro na e ta wa ba wa gboro na ta ri pe ah oro yi oni agbara awa ma wa gbe wa sori afefe tori mu ma nso lopolopo gba pe opolopo oro la ma gbo to je npe eti ogede la won oro yi ko to nta n yada nkan to je pa wa gan ta le joko ka pe ara ti bi ka pe ara tohun o da kini kan to sele bawo la se fe se o e to je pe oro na yo ni yanju ti oni nilo pe ka gbe wa sori afefe amo awon oro kan wa to je wi pe awa to je pe a gbo omo kekere ni mi o amo awon agba agba rin wa gan ti wo gbo ti won yo so awon gan lowo pe ah edakun ibo la tu ba yara ja si ibo ni nkan ki pe bawo la se tu wa se leyi bayi la ma wa ni rara e mo je a wa se laarin ara wa e je a ke gbanjari sita e je a soro isita boya awon eyan ti won gbo wa wo ma le ba wa soro kan tabi o miran mo si ma nso ngbogbo gba pe ah e wo gbogbo eyin te mo ngbo gbogbo eyin baba baba mi mama mama mi mo gbo suba sara nkata fun yin ko si gba kan tin ba gboro wa bayi te ni ba mi dasi te ni ba mi yanan na pe ah oro yi o ah o mo o ni agbara amo e je a se bayi oro yi ko le rara e se je kan se bayi mo dupe lowo gbogbo yin tori eto yi o se da se o ajo mo nse ni ke se to je wipe olaumi omo layo kan aya won ni ile odebode nikan le da se agbajobo owo rai la fin soya gbogbo wa na lajo mo nse won ni enikari teyan ba ni pa lati se ran lowo fun ohun ni enikeji eyan ke wa se pe gbogbo nkan na ni owo ko soro owo eyan ya yan eyan bu omi ogbon mu fe eyan eyan so pe ah bayi ni ko se se oro yi o bayi eyan ran yan lowo na ni eyan kan ti en fi mi se yeye ton so leti mi wi pe se ri te n se ina ise ilu na ni ise ilu gbogbo wa nse olorun ba wa ni je ka da nikan se ile aye wa o wahala ti idanwo to ma wa ju titi wa lo olorun o si ni idasi wa lagbada lase idumare baba ti wa gboro na tan bi bo se so lo tele e ta ba ti yona na e ta ti so eyin te n gbo wa na mo lanfani lati pe wa da soro na pe ah bayi la se lo re oro na si e fe gba wa niyanju e fe so oro siti tabi oro na ti e wa nilo irowo kan te wa wo pe irowo yi nsin bele ka pa mi e se je nse e aye si sile fun yin lati se be iyen ta ba ti se awon oju opo yen le lati gba awon ipe yi wole ni ka ti ile kan si loruko awon loga loga awon alase ati oludari ikanni wa ni bi loni pelu olowo obo ti ni mi fun sa yi gbon me Mr. Steven ati Daniel to je wipe won ba mi se gbogbo lesese ki eto ni osan yi ki gbogbo eyin te ngbo ke le ri wa gbo tori pe ta baba wa se bo se ye ko sese koni ri bo se ye ko ri o amo lanu e ma pade ni ni gbon ta nwi te bo fe se onigbowo wa lori kankan na awon eto wa onigbowo ile ta mo loyibo npe ni sponsorship ta be fe se polowo oja kan tabi o miran lori kankan na awon eto wa o le je eto edun kan abi o ti ele awon eto kankan te fe ran si ta mo ngbe sori afefe aye si sile fun yin lati se be o ni owo ti o ni ga ni lara rara owo o da ko mu owo ti o ni fa yin lapo ya e kan si wa gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé ìpolówó ọjà báyìí òun ni àgúmu owó ẹ̀sìn mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n lọ jantirẹrẹ tí wọ́n ń gbọ́ wa lójoojúmọ́ lóòrèkóòrè bẹ́ẹ̀ wá fẹ́ kí ọjà tẹ̀ ń tà yẹn káwọn èèyàn pọ̀ lọ tí wọ́n máa gbọ́ ń pa rẹ̀ orí ìkànnì wa yìí o òun ló yẹ kẹ́ ẹ gbé wá kí ajé lè wọ gbá kí gbogbo tẹ̀ kọjá yín lè tà wàràwàrà torí kò sẹ́ni tó bá wa dòkọ̀ báyìí tó ṣòwò ṣọ́ọ̀tì o se gba awon ipolowo oja yen wa ke wa so nigbowo wa lori kankan nu awon eto wa ke wa ri wipe rere loluwa
1: atura bawo to soro wa leyin
0: o opolopo nkan lo nsele lojojumo nigba gbogbo lo fi ji wipe lo fi dabi eni pe kò sí ẹ̀ wá sọ ọ̀sẹ̀ kan ṣe rí irú ètò yìí gan tó bá ṣe é ṣe gan kéèyàn máa ṣe lójoojúmọ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ mélòó la fẹ́ kànú ẹ̀yìn àdípèlé ọ̀rọ̀ pọ̀ lójoojúmọ́ ni nǹkan ṣẹlẹ̀ ṣe mọ̀ pé orí wa kò sí bá a ṣe lè mọ̀ rìn tí ò ní mì láàrin àwùjọ oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ kódà gan nínú ilé ọkọ̀ àṣẹ ìyàwó àṣẹ ọkọ̀ kódà gan àwọn ọmọ ń ṣe àwọn òbí wọn tó jẹ́ wípé yóò dàrú gúdù kalẹ̀ tí yóò fa họ́ùhọ́ù tó jẹ́ wípé nínú ìjọ ládùúgbò nínú mọ̀lẹ́bí ẹ̀gbọ́n sàbúrò àbúrò sí ẹ̀gbọ́n gbogbo ẹ̀ oríṣiríṣi kò síbi tọ́rọ̀ ò ti lè jẹyọ. Òun ni irú ètò yìí fi wà ńlẹ̀ tá a fi ń ṣe irú ètò yìí tá a ń gbé àwọn ọ̀rọ̀ yìí jáde síta tó jẹ́ wípé àwọn tí ọ̀rọ̀ tó rí bákan lára wọn ṣe mọ̀ pé ẹni tẹ́gùn bá gún lẹ́sẹ̀ báyìí ni mo ń ṣe lákàlàkàtà lábẹ́ lọ àwọn tó wá lọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ẹjọ́ nǹkan ti gún mi lẹ́sẹ̀ báyìí ẹjẹ́ ń wábi tí ń lọ káwọn èèyàn tiẹ̀ lè bá mi pẹ̀rọ rẹ̀ eyin lo wa fe wa mu mi so wipe be ba loro kan tabi o miran to je wipe o nja rinrin lokan yin te nwo pe ah ona wo mo fe gboro yi gba ba oni kin se se se kan si owo to ndun yan ko da ke yan fi bo abi aso o gbogbo nkan te yan ba la koja laye o ko si bi o se sele na yo ku eyan kan to ma ku eyan ku je ka soro sita e ma je ka gba depression laye ise mo wipe awon oloyibo aso wipe te yan ba so nkan to nse yan jade die ti ku onu eniyan a problem shared is half solved e je ka soro nkan to nse wa jade sita opolopo awon eyan ma ni e mo so pe nkan bayi se won se won ni molebi ni se won le so fa awon eyan kan ninu molebi won ni opolopo awon eyan o fe soro won fun molebi se mo wipe to ba ti di oro pe ninu molebi ni nkan ti sele boya laarin oko ati yawo ti oko lo gbe to so fa awon molebi ti e ti yawo gbe so fa awon molebi ti se mo pe awon molebi ara won afi te o ba re eyan to je wipe o mo pe nkan ti yawo yi se yo da ninu molebi yawo lo ma gbe seyin oko amo oro yen won a mo gba sira won eleyi o pe seyin yawo eleyi o pe seyin oko ko wa ni rojutu amo se mo pe to ba wa so fara ata se mo pe san laarin bayi ni aje ni mu ni peko en to je pe ko mo won ri ewi o le wa so pe eyin na nkan te se yo eko oku abi boya oko lo wa opolopo ti mo gbiyanjo ati so ni wipe opolopo gba lawon eyan o fe soro won fa won molebi kan yowo nri yoju titi de bi pe yo wa di oro ara ata ewo e wa nkan fidile o eto edun kan ti bo sori afefe olaami omo layo kaya won ni ile odebode ti de bo se ma nde e pe gbogbo awon eyan te ma ba gbe to wi pe eto edun kan ti de sori afefe e je ka sare doke lo na fun ipolowo oja ranpe e mo yi kuro ni ori ikan ni Wells Radio anbo ati de je ka sare doke lohun an pada bo

0: o fo mo mi o ni won ma npe
1: o ma ro boya won e bi yawo ni kan lo so pe mo se yawo fo mo pe e bi oko na ye ko le so pe mo se yawo
0: se bi awon na se ba won gbe yawo fo mo ni awon mama se pe mo gbe yawo fo mo mi to ba ye pe yin le gbe yawo fo mo yin o ye ko nipa te ma ko ninu irin ajo yen se o ti ye yin ba yen eh ki wa ni titi awon to je pe nigba ti won ba nse gbe yawo won ma tu wa ma da eru pada
1: bi mo se so fun yin tele pe moda emi ah mo wa wo yin e ma ja menu lo ko si ko to buru nu yin be mi se be ni igbe ibi taye aye lo a nto
0: won gberu wa Mr. Michael na
1: leba boya ka lo technology a Mr. Michael yo won gberu wa emi o
0: ebi se je ka won agbalagba awon agba to je pe won dagba
1: ko pe moda yin na nigba aye titi yin pe boya nigba te se me so pe nigba aye titi yin nigba te se igbeyawo pe boya eto mo mi mo gba ti won wa ton ma mu nkan se ko wa si nkan kan teyin na fun won pada pe ah e se o
0: bi pali biscuit ati sweet ni won rap to won gbe pada fun won pe arowo yin sugbon ki se ri ki se pe boya to ba fun won lawon nkan to ba po ju pali biscuit se mo pe ni igba yen ni ko se pe o buru sugbon ibi to ti wa di pe nkan tawon ana ton ma da pada o tu ju nkan tawon yen ko wa she wants
1: to try lati se pe ma kuro fun yin o mo so pe boya bi mo se so pe ko tin to buru nbe eyin na ti so pe igba te se wedding pe boya bi pali biscuit
0: won ti ra biscuit sweet
1: e ja tu yo na na o se mo pe iteyin so mo mi mo ni o awon itemi so ni wi pe ti engagement pe ati jojo dana gangan mo wa ri igbe yawo yen to je pe tora ma nlo si eto gbeyawo dada abade de pe kini lo bade gbe awon family oko na ti gbe gbogbo isu nkan ah labade turi tawon kan iwa na ta ti pari gbogbo eto lawon kan tun ru nkan to tun rap ah na pe ah se eru yawo ina lo wa po la ni ara o pe ya yawo ni awon eru ti won fe da te ba ri bi ti won to awon eru yen si ah lo ga awon le ma ko su o pe kini amo se mo pe won ma ko sibe pe multi won ma ko di awon drinki oti ti iya yawo gan ko pada fa awon ebi oko gan oju ti awon ebi oko ko wa lo
0: abi ka so pe boya won bere fun ni
1: won bere fun o awon ko ni wipe koko ko fun won pe emi wa pe se kari mi niyan ni abi won ko se pe kini
0: boya bi owo won se to ni won fe fi han pe en te ko wa ke ma ro pe se nkan kan to ju oriri
1: amo ehe boya be amo emi o emi emi o ri kokan to buru nu e iri kokan to buru nu e iri kokan to buru nu e
0: wo yi pe se ki se pe a tun ti fe ma pa asada
1: ni tori eto dana emi o
0: tori nigba ta won kan ba bere gbogbo awon kan ta to di toro kan fa ka le nisiyi awon kan na lo bere
1: beyin
0: to ba di to ba ya nisin ti o ba tutu ti di asa ebi ti o ba se won tu wo pe bi ebi ti o mo iya na ni se mo nitori pe awon oko lo ma ko nkan wa lati so pe ah arododo beyin alaga ma se so arododo ni le yin o awa ja o so o da o to wa ba so fun wa wi pe
1: eje tele Mr. Michael ni ere science and technology
0: o da eje ki asare lo si oju oja nigba ta ba pada de a wa so abala keji oro ti an so lori eto ni osan yi e ma yi kuro nibe West Radio 89.3 FM.

0: wa wa Olorun wa ti o lagbara Oluwa ba mi tu won le gbogbo agbara lo wa ni ikawo re ta lo nje oso ta lo nje aje ibi ti iwo ti agbara Olorun wa ni oruko la Jesu iwo kan ti a fi ala pon loju mo kede tu sile fun Oloni loruko Jesu korun ko tu o le o mo ti ri be o ti se be o gbo alase orun Jesu Oluwa wa ami ami ami loruko Jesu gbogbo awa ti a se program papo ni ijejo ti a ba ri eni to wa ni rupo igbekun kan si ikeji gbadura loruko Jesu pe Olorun o tun yin le oruko mi na ni woli obirin obise san tola se ye mi si ti gbogbo eyan mo si mama mura anugba gege bi mo se so ala ati itumo re ni program ta n se lowo lowo ni isin lo dale lori mo je so na ni jejo mo dupe lowo gbogbo awon ton pe mi lori sirisi lawon eyan pe mi awon ti a le ran lowo aran won lowo awon ti a ni kan wa ri wa won wa iwo na to ba ni ala kan tabi ikeji to ti di oni gbekun to de nwo ni gbogbo igba pe ta lo wa so fun ta ni ko so fun olodun ti gbe mi kale pe mi iwo to ba ni se nipa ala nikan ni ko pe mi opolopo awon eyan ma ma pe ti o ni nkan kan se pelu oro to wa nle so pe another story ni e mo je ka abuse number ti mo fi le ni to ba ni se pelu ala ati itumo re tabi nkan to je pe o je partner to your life oni ke je ka ma pe number yen si ohun ti mo fe soro le lori enikan pe mi oni gbogbo igba lo ma nbara hun ni bilu bi to nti se kekere ni primary school to nlo en to ti jade university to tun bara re ni primary school to nbara re ni secondary school bi to ti lo tele ijabo ogun ijabo to lagbara ogun ijabo to lagbara ni iyen so bi o ba wa ri beyen ti o ba ri beyen ti o ba ri beyen o la won nkan ti a le se si bi mo se so ki se gbo nkan la le ma so lori afefe iwo to ba nbara re to fi gbogbo igba to fi nbara re nibi to ti gbe ri awon awon nkan atijo to pe gbogbo bi to ti nbara re nkan atijo ni o gbadua oruko je ko Olorun ko mu o ko ni ko atijo ko mu o wa si ko otun ko ti ewu mi ki so nkan leni pelu awon ti an jigbe yen ori adua yen la wa Olorun se ni ko ri lai le ni yen so number mi na 08050008415 08050008415 mo de se man so ona meji lati ni church a wa ni Joyce B Road opposite Okeadu High School ni omi funfun ago mejo la ma nbere program wa nbe gbogbo ojo Thursday a tun wa ni Asaka Junction ago mewa na ma nbere program be ona mejeji lo ti le ri mi so loruko Jesu bi mo se bere na ni mo se ma pari gbogbo eyin okan ti e ba wa ninu igbekun pe ke ma bara yin ni ibi atijo ibi te ti re koja to tun dabi pe an fi ogun kan da yin pada mo gbadura loni pe loruko Jesu korun ko tu yin le korun ko tu yin le kera anugba gbogbo agbara to lohun fe mo ja yin bo yen loruko Jesu korun ko so di alai lagbara ori be o se be gbo alase orun Jesu Kristi Oluwa wa ami ami ami loruko Jesu
1: ayo mi tide Oluwa o se
2: ayo re de iwo le ri kan ninu ijo mura anu gba Christ Home of Glory lolohun ti n dapira sise agbara ninu aye gbogbo eda gbogbo ojo pipe lolohun se wole awon ide n ja onirobinu je n fo fayo nibi ipade olosoose yi tolohun gbe kale lati pase woli olorun alaye prophetess Tola Seobi Sesan mama mura anu gba ni gbogbo ojo bo Thursday pelu akore Ayo, season of John, Henry Jowa, Muranu, Christ Home of Glory, SW/130B, Omefofon Street, opposite Balogun Hall, Okeado High School Junction, off Joyce B Road, Okeado Ibadan, Adua Oro, Nelati Agogo Mejo Oro, Titi Diagogo Mewa Apo Oro, 8 a.m. to 10:30 a.m. Iwona Mabo Apo Long Eleda Restaurant, Nigugu Oro, Joto Yo to lo si bi si ojo re wa fi ogun idaduro amupo aseti ati asedanu bu lori gbogbo idawole re labe ipe to daju ki won na wa rerin ayo obuloko iranse

So, ye jekawa losio jude to gagalale to ne. Olon timo fe fa yolale to ne o gwen ya biama ye. Gwen ya biama ye ten dome lasio lo du mare. He ne fojo sun kwa mao. Gba won ti won se be padanu omo lona kan tabi ekeji an fi asiko yi bi olohun oba olodumare wi pe olohun tin to ninu yo ba wa to ninu o iru re e to duro re mo o isele ayo oni yo ma sele ninu le ko wa gbogbo wa ame dakun eyin abiamo eyin obi hemo jamo sora eyin obi e dakun mo loro oba yin so lale yi o eyin baba eyin iya yi tokoti awo tin gbo mi e dakun o binu le ti yin bi alafia ba si nbe nbe to mi alafia inu gbeyawo itoro bi omi ajifo oro pon e dakun awon tin ji lohoro kutukutu awon tin diga wa losan awon tin diga wa lojo ale jan wan ti awon kan buku buku bonu kan ga omi aye eyan lati daru e mo gba won laaye lati domi igbeyawo yin ru o ke mo so ni wipe e dakun e sora pansa o fura pansa jana o aja o fura ajaji bonile o ba fura eyin ko yi o le ama gbele won lo eyin te sin gbo mi lale yi te ti ise gbe yawo e dakun eni lokan wipe be ba ti wonu igbe yawo tan oko te fe aya te gbe eyin for better for worse ni o bo ba tin dan ejo ma lo be bo ba si ku die ka to e dakun ejo ma fo mi lo e ri daju wi pe he gba yi ki ipinya ko wa laarin yin o lo fi je pe be ba tin kefin awon kankan atawon kankan to le fe se be da igbeyawo yin ru e tete ke se awon t'Olorun fi se ran o lati ma ran alaafia pada sinu igbeyawo eyi to ta ba fe daro oni mo fi mo fi number mi ta ni gbogbo igba eyin obin iyale ile amo ti o si ile oko mo bayi eyin baba baba lode awa dode tin abere pe iyale ile nko e ti le eta ha awa bi ile re pe awon omo nko abe ti bimo e si ti bimo se mo wipe ewu nbe loko lo nge awon omo ohun ni lo gegan bayi ewu si ni bi nkan ba sele sawon omo ohun a bi yin lere.

0: ma jẹ ki body ma jo DC fo e o ninu oro mama yi won feran re o won o si fe o baje fun o won ni awon kan ba o wi oro olohun gan so o ni omo ta n ba wi tin wa run ki yo parun ni o olohun yo parun o
1: mi o lo
0: eh a tun kan si ya re a be fe oro
2: baba
0: a kan si ya re to eh Aisha
1: olut
0: o ni lo lati lo sise lori ara re so ti yo ben mama toju ko ye o ni mama yo mama yi o si feran e daada wo lo wa fi owo sibi ti owo nbe a pe mama re o tolorun ba je ko wa to ba si je wi pe o ni nkan ti mama e ti n bi si onkun o fe ki o parun ni olohun yo parun o to e seun oju oni ti yin lekan si e mo binu pe o pe mi die kin to de ise ile na ni abalo baba Aisha ba wa ri daju pe e ba wa toju omo yi so ti yeyin be yen
3: e se po sa
0: oju oni ti yin Aisha.